0: Kukote mene wonje tuka wandanomu mitenje ye munabwire vali chetu kanoni katwa omochi yira. Chiku hii chika tulaongo kwa chitunga chika kumakumanomu chikulitike che abese nkante vama tulao vateno na abo baka kwa manisa ya omupango owe ribi ndulikani ya megamboye che woche Congo Demokratike. Echichangana waticha abandumbenwe vanatasha subamo mboko na hotse omovero vya lava vakevo kabendo venji evisekangire omachetavu echarenu.
1: Eshanguru
0: bandu basatu babere hola momu luavare liyeva adefe kande mubatali lumuyi owe beni mojmitsenje bukaso ndesa shukalo mochero echamuli wolo societe civile yeyo yekavere kerayete kumbe abale revano valia kwa merera wa evatoka erehwa.
1: Eshanguru
0: tukandi bakaniria ngoko emale ngwako wa kumere mote na sospe abiri tsukishibwa mochero echa muligolo hakuhi bakoro begonyebe mana begonyema 15 bo bakande sangera okomale ngwako no omongabe mo chebungo echa makangiriria eche kivwe che yulu echa kabiri bisimu byetsukishibwe omochero che muligolo ngoko byasibwe mu kalendare aka makangiriria
1: eshunguru
0: echi kuichecho

Vya swanga vini vii. Wakatu teno, nomuzalendu muma na ye inanakuluka kwevo. Mulu akasuka na ye, inatuteno na ye, akai ikanagana inga nalwira kwa himpani. Imiasi ye ikasuka na yo, iria langiriku muturutu, echa muna kwire, uko ngajinga asha seisatu. Mubia sobi kumere mchididiwe. Nao ni mulungo inaliha kwe kuhi, nibia sobi kumere mayangose. Ngoko baka tulago, baka teno, pala suranga wana viva hiki hii. Iba ni muli otara bande, omamalema uko wabo. Iba ni nabandu, banje, iba nakatire, iba vila sengabo. Umwati uyu, inasuge na miletro uba. Wo mwumeti maya pala bandu banje. Naho, baka suka nabo, baka teno waka hirara kulu, baka lupo tuka. Yara kengetua, naho, umwati uyu na miletro uba. Eri uliko mkenda ikalu hii ukwale ulimobia suwa wika sende kandano wabiri yabo sendu wabiri yabo ba kukuma na waka hiri ya ngoko wano mshia timbe timbe hii waka kulwali mviru kwa bo babo wanemu hiri ya ngoko wangakola na hopa katano wabande iba sungika iba nabiru bulira nibua na wabande wabiri wengiro mumishitu umwati yu abiri hira bandu kandino mchusi ni mbululi na wabu nje umbia sunga vini hivi sana ni chitu eche chabira sayera bakasuka kandi ni mitsi kasha subiribwa amakirero eche abi chamanga chama beranwa ngoko wakatulaho na banya ser di hash kuze es e kolomo se fdd rdc nacho ni chitunga che ko mitsi libiri oboka ke i bakatutano erebya abantu bakibane muhambwa bugira yera nabandi baka watu kitikitiane njingi baka watika ba himbani nabandi bakitibwa ba mu labera ba civili ari mbeswa bi masisi kitongolenga kinichi nikikatuwa ngoko abakuri imibiri ya kwibasatu abagonije MSF Belgique banu basungi kanabo Ibrahimu iya mahoni kirisatu mutiritwara ingayineji embera batuma mu Yesu abinkoma naho abakwibo banumutsuka erusoka bakabulekera bulenga ngakicya he emyazi kanuta sera umulayi wa kasoma wano kalomo chitsa ndalera yoshiwe muri nariya kizbe inatulango ko hali yuko lomo Jerome Maheshe nondi Rodrigue Bukaga iba sungi kanabu iba kabarikla waha kumuburu besatu ya vya labire na huba katezino enizasi kutse ewa nishi inga yini hii yika tulongo ko chikatu kanabu iji si haline miyazi iya nkala ngereka ni mitife isi maminyane yu baka handa kunga ninachi katezino aba kubusa bangalola kubo chikale kiba sweka kundu bakateno emebere iringa yene yi nemebere yu bakashimwe yu ne kahwero si bashi aba kubo ngabana shalulwa ko banalwerene no bakatula kundino emyase ikakoleka yitia na basibili ane nabo kuba ne mugalo batia kundino hanene na hakimwe munane bo basibili ane nabo ababitirwe mu bero mwenda kutsumune fujwe yaye labi kire mbe so ya bibukombo mu sektere yoso banyungu mu territory ni masisi yeyo umyati ikana tulango ko nabo abasibira n'abantu eba hamba wa kandino ibulubitibwa nyuma barabe tromwa mu byasonga bine bi yiri bicyo abanyarwanda FCM na tromwa isonga ne bi naho SFDD RDC ikabarekera abantu kwa bwilika we bawotika ye bango hera bahimbani kundino imyezi iri husana reketa eshunzi ngano eshamaka kuli mibiri neshanga oti chamandu naba tawuta luande bahemera ko bana iki bakalibia eshungete estule rikundu kundino abantu bamabagaliwi omuntu handgalu no lu olaveria bungu bungu ekitungule kikumaire mu club RFI ibyane ndeko ayirusana nilingikania okosho ndikalesha ngasera omulu emyasi olongo lombwa yanga ikanyishisha omulu bukoni koko berutuleko emyatsi eyika kwa merawa omulu hanabye ndeko ende kwiritu na mbya sobe na kotembo eyiretu na bwana balona abakalu mu kitungule kati ni kiki club RFI

0: hiliyo chikufia.
1: Wakati unda kule mubipuri, ukakuta mbea pesa chikufia, hayombe kuikamata, utunakea ichoma.
2: Donge papa utaona kula tena nyama.
1: Sikuambia tu hatutakuwa na kula nyama. Nina kuambia, tusikuwe na kula manyama zozote za mpuri. Tusizikule ovyo ovyo.
2: Za mbushero yake kama ilizikufia, ubiye baleo.
1: Ile deja ni mangombe. Mimi nina kuambia manyama za mpuri.

kujikinga. Eh? Na kucheza na watu kule, msikwenda na mnakamatishana kamatishana, ile mambo mimi sitaki, ile kisi mamenyu iko kule. Bo, njoo ule bali mbana niko natoka mpori. Wakafata wanampeleka kupitali. Na siye,